0: يمكن الريكيتشي أفريكا.
1: Tawayan soja a Niger gwajin tsaro da halaccin gwamnatin Tijjani tashin hankalin dauke da makamai da ya fara a daren 28 zuwa 29 ga watan Agusta a filin jirgin saman kasa da kasa na Diori Hamani da kuma kewayen fadar shugaban kasa a Niamey babban birnin Niger da farko ya haifar da tunanin yiwuwar wani sabon hadi daga kungiyoyin ta'addanci da ke amfani da musulunci wajen cimma manufofinsu. Sai dai cikin ƙanƙanin lokaci aka fahimci cewa lamarin tawayan soja ne da wasu ɓangarori na rundunar sojojin Niger suka fara. Fara motsin daga rundunar sojojin Base 101 zuwa muhimman wurare kamar fadar shugaban ƙasa da gidan talabijin na gwamnati. Shigar da sojoji daga sansanonin soja daban-daban cikin lamarin da kuma bayanan da ke nuna cewa ɗaruruwan sojoji sun shiga tawayan sun nuna cewa abin da ya faru ya wuce matsalar ladabtarwa ta yau da kullum. Sakamakon turjewar rundunar tsaron shugaban ƙasa mai biyayya ga Tijjani da kuma tallafin Africa Corps da ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Rasha, an sake kwace ikon Base 101 kuma da alama an murƙushe tawayan. Sai dai abubuwan da suka faru suna nuna buƙatar a yi nazarin rikicin Niger ba kawai ta fuskar yunƙurin juyin mulki da bai yi nasara ba, har ma ta fuskar yadda gwamnatin Tijjani ke gudanar da harkokin tsaro, haɗin kan rundunar soja, ƙaruwar dogaro da Rasha a fannin tsaro da kuma makomar ƙawancen ƙasashen Sahel wato AES. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebe.

Haji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Bangaren da ya fi muhimmanci a tawayen shi ne sabanin da ke tsakanin Hujjar da Abdulrahmanu Tijjani ya bayar lokacin da ya karɓi mulki da kuma tushen barazanar da yake fuskanta a yau. Lokacin da Tijjani ya kifar da shugaba Muhammad Bazoum a watan Yulin shekarar 2023, ya gabatar da gazawar gwamnatin da ta gabata wajen shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan juyin mulkin. Sai dai bayan shekaru uku, musamman a yammaci da kudu maso yammacin Niger, har yanzu ba a kawar da barazanar tsaro daga ƙungiyoyin JNIM da Daesh Sahel ba. Bisa rahotannin kamfanonin dillancin labarai, shigar sojoji daga Uwalum, Tera da Doso, Baiga, Niamey cikin tawayen na da muhimmanci, domin waɗannan yankuna suna cikin yankin tsaro da rundunar soja ta yi asara mai yawa a 'yan kwanakin nan. Saboda haka, bai kamata a kalli tawayen a matsayin yunƙurin wasu jami'an soja na ƙwace mulki kawai ba, har ma a matsayin bayyanar ƙaruwar rashin gamsuwa tsakanin dakarun da yake yaƙi a fagen daga da cibiyar soja da siyasa da ke Niamey. Wannan yanayi yana haifar da wani saɓani tsakanin tsaro da hallacin mulki ga gwamnatin Tijjani, yayin da gwamnatin soja ta taƙaita hulɗa da Faransa da sauran abokan hulɗa na tsaro na yamma, ta fito da manufar 'yancin kai, cin gashin kai na dabaru da kuma ingantaccen salon yaƙi da ta'addanci. Sai dai rashin samun gagarumin cigaba a yanayin tsaro, cigaba da asarar sojoji tare da matsalolin tattalin arziki da zamantakewa suna raunana ginshiƙin da halaccin gwamnati ya dogara a kai. Saboda haka, kodayake murƙushe tawayen 29 ga watan Agusta wata nasara ce ga Tijjani a gajeren lokaci, hakan baya nufin an kawar da yanayin da ya haifar da tawayen ba. Hakika, kamar yadda Le Monde ta rawaito, rashin son wasu ɓangarorin soja shiga ayyuka da aka yi kan 'yan tawayen yana haifar da tambayoyi game da yadda tsarin biyayya ke da ƙarfi a wajen rundunar tsaron shugaban ƙasa. Sakamako na biyu mai muhimmanci na rikicin shi ne sauyin rawar da Rasha ke takawa a Niger. Tallafin da Africa Corps ta bayar wajen murƙushe tawayen yana nuna cewa hulɗa ta tsaro tsakanin Moscow da Niamey ta wuce fannonin yaƙi da ta'addanci, horo da inganta ƙarfin aiki. Hakika, jakadan Rasha a Niamey ya tabbatar da cewa rundunar sojojin Niger ta nemi taimako daga Africa Corps. Wannan yanayi ya mayar da Rasha ba kawai abokiyar Niger ta tsaron waje ba, har ma da wani ɓangare da ke bayar da gudunmowa ga tsaron gwamnati idan buƙatar hakan ta taso. Saboda haka, manufar cin gashin kai na dabaru da gwamnatin Tijjani ta bunƙasa yayin taƙaita hulɗa da yamma yanzu na fuskantar wani sabon saɓani sakamakon ƙaruwar dogaro da Moscow wajen ayyukan tabbatar da tsaro. Abubuwan da suka faru suna kuma zama wani muhimmin gwaji ga ƙawancen ƙasashen Sahel, wato AES. Gwamnatocin soja na Mali, Burkina Faso da Niger a 'yan shekarun nan suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsarin yanki da ya dogara ba kawai kan haɗin gwiwa wajen fuskantar barazanar tsaro ba, har ma da 'yancin kai da haɗin kan gwamnatoci. Kasancewar Base 101 na kuma karɓar wasu sassan rundunar haɗin gwiwa ta AES na da ma'ana ta musamman a wannan ɓangaren. Idan gwamnatin Niger ta shiga matsanancin rashin kwanciyar hankali, hakan ba zai shafi Niamey kaɗai ba, zai iya shafar dukkan tsarin Mali, Burkina Faso, Niger. Saboda haka, tawayen 29 ga watan Agusta ya jawo tambayar ko gwamnatin soja a ƙasashen mambobin AES za su iya kare zaman lafiyarsu na cikin gida kafin a yi magana kan ƙarfin ƙawancen wajen samar da tsaro na bai ɗaya kan barazanar waje. A ƙarshe, murƙushe tawayen baya nufin cewa rikicin siyasa da na tsaro a Niger ya ƙare ba. Akasin haka, 29 ga watan Agusta ya nuna cewa babban raunin gwamnatin Tijjani ba wai kawai daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai kamar JNIM da Daesh Sahel yake fitowa ba, har ma yana iya fitowa daga tsarin rundunar sojojinsa da bata gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin tsaro ba. A lokaci mai zuwa, ya kamata a sa ido sosai kan girman sauyin da za a yi a rundunar soja ko Tijjani zai iya sake tabbatar da ikonsa kan matakan kwamanda, yadda rashin gamsuwa a cikin dakarun da ke fagen daga zai gudana, da kuma ko rawar Africa Corps wajen kare gwamnati za ta zama ta dindindin. Waɗannan alamomi ne za su tantance ko 29 ga watan Agusta zai kasance wani tawayen soja ne
na daban da bai yi nasara ba.

ko kuma zai zama farkon wani babban rikicin soja da siyasa a Niger. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandeveji Olu, masanin harkokin arewacin Afrika a kan batun. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afrika.

0: yarjejeniyar UNESCO ta shekarar 2003 aka saka shi a madadin Turkiye cikin jerin wakilan gadon al'adu mara kunshi abubuwa na bil'adama a shekarar 2008. Hakan ya ba wannan tsohuwar al'ada da aka shafe karnuka ana raya ta Anatolia damar samun karin karbuwa da gani a fagen duniya. Garin shaharar Sema a fagen duniya bayan da UNESCO ta amince da shi a matsayin wani bangare na gadon al'adu mara kunshi abubuwa na bil'adama ya ƙara nuna muhimmancin kare ainihin tsarin wannan al'ada. A wannan yanayi, Turkiye ta kirkiri matakan kare al'adar da ke tabbatar da cewa ana raya Sema a matsayin cikakken tsari wanda ya kunshi kidansa, alamominsa, ma'anarsa ta ruhaniya da kuma tsarin gudanar da bikin, maimakon a mayar da shi abin kallo kawai. A shekarar 2008, ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta fitar da wata takaddar umarni da ta kayyade muhimman ka'idoji game da kungiyar Mevlevi da kuma bukukuwan Sema. Waɗannan ka'idoji sun tanadi cewa dole ne a gudanar da bikin a wuraren da yanayi suka dace. Dole ne kungiyar mawakan da ke bin tsarin gargajiya ta tabbatar da kidan Mevlevi kai tsaye. Dole ne a gabatar da Sema a matsayin cikakken tsari wanda ya kunshi dukkan sassan da suka hada da shi. Sannan masu gudanar da bikin su kasance da kwarewar fasaha da takida da ake bukata. A wata takardar umarni da aka fitar daga baya a shekarar 2017, ma'aikatar ta sake jaddada wannan ka'idoji tare da yin gargadin cewa ya kamata a hana gabatar da Sema a yanayin da bai dace ba, ko kuma hannun mutanen da ba su da isasshiyar kwarewa ta yadda za a mayar da shi tamkar wasan rawa kawai. Don haka tsarin kare wannan al'ada ya koma wani aiki na ci gaba da daidaitawa da bukatun aikace-aikace maimakon a dauke shi a matsayin wani aiki da ya kare kawai saboda an shigar da Sema cikin jerin hukumar UNESCO. Hanyar da Turkiye ke bi wajen kare wannan al'ada ba ta tsaya ga gudanar da bikin Sema kadai ba. Raya kidan Malawiya isar da wannan al'ada zuwa ga sabbin tsarirriki, horar da kwararrun masu gudanar da bikin da kuma tallafawa sana'o'in gargajiya duk muhimman sassa ne na wannan tsari. Kare masallatan Mevlevi na Galata da Yenikapi da ke Istanbul tare da sake hada su cikin rayuwar al'adu yana taimakawa wajen kiyaye alakar al'ada da yanayin tarihi. Bugu da ƙari, sanya Mehmet Girgic, ƙwararren mai sana'a wanda ke samar da sikke, wato hulunan tsayi na musamman da masu wasan Sema ke sawa, ta amfani da hanyoyin gargajiya a matsayin taskar ɗan adam mai rai ta ma'aikatar al'adu da yawon bude ido a shekarar 2010 ya nuna muhimmancin da aka sanya kan kare ƙwarewar fasaha da ke ƙarƙashin wannan gado. Bikin tunawa da Sheb Arus, wanda ake gudanarwa kowace shekara a watan Disamba a Konya, yana taka muhimmiyar rawa wajen bayyanar al'adun Mevlevi a duniya. Mutane daga ƙasashe daban-daban kan halarci waɗannan taruka, inda falsafar Mevlana da al'adar Sema ka zama wata hanya ta haɗa mutane daga sassa daban-daban na duniya cikin mu'amalar al'adu. Sautin ne da ke tashi daga Konya tare da juyawar Semezans na ci gaba da ɗaukar tsohuwar al'adar Mevlevi da aka gada tsawon karnuka zuwa zamanin yau. Al'adar Sema, wadda ta samo asali daga zurfin al'adun Sufaye na Anatolia, har yanzu tana nan a matsayin muhimmin gadon al'adu da Turkiye ke rabawa da duniya. Masu sauraro, a cikin kashinmu na yau na sahun Turkiye a UNESCO, mun bi doguwar tafiyar da bikin Sema na Mevlana ya yi tsawon karnuka. Sai mun sake haduwa a kashi na gaba, inda za mu binciki wata sabuwar taskar al'adun Turkiye, sannan mu bi sahun Turkiye a UNESCO. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.